kuchimaloni nojibawa noba sainingirako nebajja sente nebakuwako mutemo ogugo olina maana dukane sente za banezo naze bajjeyo nadukana zozo nachu nebakira kumachabo nanga bakoze batya bonna bamunonya tibamulaba adusene senza bazajje mu banka ezaloni kuliko omukono gwawe bonna nekubako nogwa LC1 loni nekula nemudda mu kigambo kya Allah ekinene niya kuliko omukono kutegedde okulabu ako saba Allah abayambeko ne stamp ya mweyo abakozese bulungi emimu gye bako obuvunaanyizibwa bwe yabakwasizza nammwe abataafunye nga mwabadde mukyagala nnyo Katonda wammwe alina bingi era musabe akukyusirizeemu obudde bw'otaddemu ng'onoonya Allah musabe akukyusirizeemu akyusanga wabayagadde ayinza okukuwa chance n'osomesa abaana bo ne bamaliriza naye singa obadde osigadde mu kafaako obadde olwanira nga tebaali badde gye beeyongera Allah agabira awantu wangi tetulwanagana nakugwesa nsonyi nakugwesa nsa embeera mu layini abataka mwemanyi muli ba ku kyalo neno abangona ayogera n'ebigambo ebiwanvu atemerera ono alimba mukole fujjo mwekolako efujjo paa kukiseera abantu okulwanagana ne bakubagana amasasi erugazaawo egeregeraawo lugazaawo bwabadde ovita yennyini wakati w'abasirikale n'abatuuze vita yennyini nemooka ne ziyimirira sasi ne ganyuka ne gakuba abantu ebigere n'aba ne batabuka ne just kalulu kukirabanga ekitono n'ogamba just olyabanga kinene lwaki ozanyira mu buwanguzi bwaffe kibadde baga noga nti omuntu nga waakavuyo yaaba waakavuyo ne wabeera musirikale ng'abadde kuba naye omusirikale muntu lwakyambalo naye mu abantu nga baatondebwa nga baakavuyo kakati tugumiikirize aba tebaalonze naye yenna azze tubayozaayoza mumwe abaasobodde okubeera nti mungu yabatadde mu buvunaanyizibwa n'abazza walaba abantu benadde nsaasidde kati nga obwerosi bw'ekibuga obulabikwako nnyo nga buli ssaawa LC otea okubeera nga ku polisi tovaayo naye watyawo nga naawa mwenyini ku poliisi olinayo emisango batutteyo ono oteekeddwa okusala amagezi aveeyo ono ye agenda mu kkooti ayitiridde naye nga buli akaaba agamba nti sewo kyeya kyeya maani twabagamba temulonda musajja yatandisa okusiba abaana katafaayo ku munnaffe gwe baasibye okedde olina abaana abalwadde okedde omukyala agenda kuzaala ate ono yasuze mu kkomera babeetaaga ku poliisi saawa bbiri ate otegedde okugenda mu ddwaliro kati Allah abanga akuggyeko obuzito obwo ngaayo togenda busobola weebaze Katonda ogambe nti neebaza Katonda atampadde ekifo ekyo Allah wange nalaze obwagazi Allah wange nsaba ompeere mu kirala nga bw'otampadde ekyo Allah wange nsaba onkyusirizeemu nga biggwa era tubayita tubayozaayoza mwenna abaasobodde okuyitamu nammwe abaawanguddwa ne mugamba nti ekigende tukiraba omwaka ogujja nammwe Katonda abateekeremu obulungi bwe yamaliza aya eyo Allah tabaraka wataala bwe yamaliza aya eyo yagendako gye muli tuwulize

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukago omulungi ikiriza tutandike tutandikirawo nga tujja mu bitundu ebyendawulo okunoonya ku bannaife batukobera mu makubo gali mu bitundu ebitali bya nsambo ndala nairala ebyafiire mu kulonda bayise ntebe ab'ebyalo mu bitundu ebyendawulo okusoomoozebwa kwabairewo akavuyo kabaire kamaani abandi baviire mu bulamu obw'ensi katusobola okuba nga tutandika okulawuna ebitundu ebitali bya nsambo ndala katujje mu disitulikiti eyaiganga ewa bwana Morishede Ogwanga tukobere ku bantu abasatu be batomaire nembeera nga bwe yabaire mu disitulikiti eyaiganga yonayona mu kulonda bayisente baab'ebyalo. Yes, bwana Ogwanga Morishede.
2: Yes, wabakuru.
1: Yes,
2: sebo.
1: Yes, sebo. Wasuze otya sebo?
2: Nasuze bukalamu kansubire ndi Katonda ka nye okubataka omukono gwe ekisatu kimwebaliza
1: amina tukeesisa
2: kitibwa n'ekyendo bimwirire pakati wange Naiganga okulonda kwa bayisente baab'ebyalo.
1: Yes, sebo.
2: Kikwatambwire bukalamu mu bitundu ebindi amaiso gaabwe eri galingirirwa hotspots okuli ekyalo kya Nampirika B okuli Kasokoso Central Ward ekya TB n'ebyalo ebisinga bungi kamala but wabula ku ssomero lya SDA Primary School ng'eno ekyalo kya TB we kirondera wabeerewo enjege etatambwire obukalamu n'okumaliriza nga abantu basatu bakoseibwa n'ebisajja eby'amaanyi olumaliriza nga kadde ekyomu okozesa muganda we eda n'emotoka nga emaze okuba na layini ye baataamu eyalonda isaawo bagenda bamulumusewo ntegati mu purosesi ewe nga balikumulumusaawo basobola okuba nti baatomeire abantu basatu babamena ebigere entakyabo yeningi ku ssomero lya Busei SD awo abantu bazimbire bamusaba babe n'eddwaliro nakavule okuba nti bafuna obwidandabi so okulonda kwabo bali kulonda olwaleero luno
3: kulikwiribwamu
2: omu kukakandidati gwebedinga majiri atere mu petitioni era bamuwuliriza bakuba nti okulonda kwiriwe mu olwaleero kunkyosa wonna
3: ndesewo
2: then Kasokoso Central Ward Muganga Municipality kano nga kalu kabere kalingirirwe ino wakati w'omukulu Hassan Nkwanga owa NUK n'omukulu ayogejagenda kabonero kabere kantebe n'omukulu Nkange nti abaire mu omukulu tubukuza tone owa NRM munange kawereire ebyokwerinda byanoezeibwa balwana bakubagana amabaale enkono gomasasiganiwo kamuku era kagira okuwanga omukulu Saddamu Nkwanga owa NUP agendako nga awulira owa NRM akalulu
3: awo nowali akatale ni paaka
2: nawali akatale nawali bus paaka nawali taxi paaka nawali polisi enkulu eyaiganga so katuki tumale nti ogwo n'omutima gweiganga n'ogukuma ebyogega byeiganga so omukulu wa NUP Nkwanga Saddamu
3: ni ssentebe waawo
2: saawa eno era abisisa ebivulu mu tawuni oluvannyuma lw'okuwangula akalulu n'abawagizi be.
3: Yes, sir.
2: Then ku kyalo kya Nampirika B nga kino kimanyiko mukutunda amataka gava eno mirundi omunaana nga kimanyikwa okuba ku abantu abagubuze akoti kawaire
3: nga ki
2: mpega ati eriyo enkambi y'omukulu Matende Muzamiru Makalaba wa NUP kwaba ku incumbent Mukoti Siraji owa NRM kati okubala layini ya Mukoti omuvuyo gw'atandika balwanagana bubino layini eyindi badde maagibala so omukulu Makalaba Muzamiru yata mu petitioni bakoba nti kona balikira mu lwaleero okusaawonya then ku kyalo kya Nampirika
3: yes, sir.
2: Eyo ndengera yali wakati w'omukulu gwe yatamanowa nungo chibina chae ni yale mwumbi baenze okweta abalanga bantu basimbi reini ya kwa nisapos di okuru ondesa ye kukuma mungusigitiba wa mtu wala mubiantaka
3: ngachi
2: mungu ya lidaka sente kufoka deto wae ni yale mungu ya mwere mchintu chidogo
1: soya asala ukwe kwe kwa mzigiti
3: ademe kuidakola
2: ademe kuidakola ya kwa mungu kumiremu
1: motivi ya wabitia
2: engumi ya nyoka ya na yata mpetisho nyo wae ni upi marewa awotima alondele kuyara kumpulisho engumi ya nyo sebuni yose
3: yee
2: inapa mariki zanga balike na mwuru walero
3: bwone rasa waina
2: wale rasa wawina leni ya kaluwa kandi kabelebu kaye
3: nga tumaliriza
2: umukuru musumba ya vele wa NRM kwa mkuru ya vele ku opponent wa mweta Julius Wantere akukwati kabelebu nga wama sasi kabelebu mutia gasi kona valia ya wakariku sarawo wama kaira mwabe leni gamba saa usiga nga municipality umuwa ya vile na ya nakula lige sita ya rumo kanadu
3: nga
2: mbu ya finikiwa candidate omu hehehe atirumu kanado tindakubo na evi ya kuku
3: ee ya dabuze
2: dabuze kwa mpulita tindu kubo leka kuyadimuzi izamu
3: hehehe ayo mwana pa mte gaire
2: omwana nivala pa vuku kako mta unia vila ya mbele chiko okolo
3: ee
2: ya hindi ya adiswa kuna ya kulita na do
3: babi inga kungatiba kwa mfuna
2: ya wena lumu kwa tibuwe isasi Nenye kisembeo
3: Yesebo
2: Bebio kweli nandi wakumakuma Tukole samani manji Mbukule se kumakalu Kuprotectinga watu wano Wacho kubama sasi mwibanga Wacho kubama alfu ya mboko Nenye choko wachena kweli nebuka yeyo Bebio kweli nandi wakubienga alfu ya mboka Kaya imagine kwa nimulei Aengo mtu wakubo mtu solido Bana alwaga mna uifwe Tukole samani manji kwa suiki Tuwalambule gulambule tukateleze mulaini
1: Kale tuyanziza
2: Kale nito guwa ngeiga angeno Tuka zingwa obuso gafunvue Obuso gukusanya na mbani kuna katonda nesi Yange mbende na haba kumutu uwezi
1: Kale tuyanziza Bwana Murishido Gwanga Nensonge bidia jiganga amba ili nduba Tusoke tubando onyebo na wana
4: Ibe, yese Tubando onyebo na wana memale
1: Memale
4: Tubiongele
3: kwa Nsonga ni natudivu nzike mulu ni mulala Tudizinge zinge
1: Mulu ni mulala
3: Mulu ni mulala
1: Tulijawa
3: Jamali buyende Jamali buyende Gwendi kuno niano Ene tuwakayegi mwebudio pojidi Itagani ya muku
1: Kale tulija wajamali isabidie Mdesu kite yebu yende ya Sobulo kubanga ina tukubira Ebi haba ile yebu yende Yes musiram
5: Bangisi
1: Walaikum
5: Walaikum salam
1: Wasuzoti ya Owechiti wajamali isabidie
5: Wasuzoti ya Mwema lukuwe reza iwanga Nukutualiza ala busoga Ni Uganda.
1: Alhamdulillah.
5: Mwema lukuwa au Era ndio ndio ti Mwema hausi Nga baseka berere Kubanga mwema museka zaidi Mwema museka abudu Ni Mwema silamu wange Uokuruti
1: Ni seka zaidi
5: Inyo
1: sekazedi
3: Yesebo Inyo no, sekabu Dabu Tolinga salamu wakubile Salamu wakubile kuseka mwine Yesebo
5: Kuyate wali
3: Wali jama
5: Buzaya
3: Wali jama Ebu yende buwache ile butia
5: Ebu yende Balata Ensonge dawele ebu yende Dawele nunji Dawele ti nunji
3: Ditia
5: Okulo ndo kwe buyende kwa wile mumancholo mavi chirifu gene gali
3: Gatia
5: Nadala mpolling station ya wano Enso mbabu salwa muigombeli ya kagulu District yonone ye buyende Echifu waneneche alaze wanumwero si ye bu salwa Mukalulu waka wile mumami ngaya matia No mwami ya manigu wa kukadaye Tadeo
3: Yesebo
5: Na wawaile eibugumu okwira munti eibugumu Akalulu akajire mumaku olokubanti eri omuntu ayeje neno ningale kwida kulonda akaluka wa incentive wa LC1
3: ayeje neno ni mukozi wa government muntu sekinomu
5: muntu sekinomu era kola kukisa we chenteve Kampala so yaige mukaluka no okubanga ido kulonda
3: ngai kwida kulonda incentive wa kuchalo
5: ngai kwida kulonda incentive wa kuchalo
3: yes sir
5: era lwa ino malachi omuntu ye kusaku saidi ya minister mire babalanda lwa ino malachi babere bali aunga ni iba mire babalanda omukulu babalanda ye na langi nga wa saidi ni wano
3: ye na bere mchale yo
5: ye na bere mchale yo
3: ere
5: moro kada minister da bere wo embitirivu
3: yes sebo
5: okuje kukomenkeleza nga security amache gaba yu alikela kumbwa yano niliye irun niliye kaguru amache yu agawi ya mwero si ya usalwa
3: gajire kumaliza nga unzike katia
5: okujo kumaliza nga ono mwami ya manigu haku ngai ya Steven ama ile mumuna sivina cha NRM
1: bamu ibiro
5: batinze awangu ilo mkulu kadaye no bululu vina asa tunasambu
3: atole
5: ole amwa myamalibu akukadaye yafunye obululu vina na musambu ayabere kuruyi olo na yeje neno ni okujo kumalinkiriza
3: owe kitiba
5: wangisebo
3: ole vina musambu ole vina satu na musambu
5: yesebo
1: echalo chiri kwa
5: bajami lo kumaliza ngirire owe vina no musambu
1: jamali
5: wangisebo
1: iramu kwa kantu wako bulungi
5: aba aminga ya matia funyo bululu binasa kuna msambu
1: oyo wachibi nachi
5: muna chibi nacha enari mwela nisari na wale ngachi ya manero siwai
1: yes
5: nenyo mwami kadai itadeu
1: wachibi nachi
5: ya funyo bululu binasa kuna msambu
1: wachibi nachi
5: oye so no
1: nani yale seno ni
5: ayege neno ni muzalu waku no kuchale chiche nsomba
3: erina letuwa litega ile
5: erina liye mamwete ni macho
1: mukazi
5: wana wa mgenzi amani waku leo ayege aradisi wa nguelo
3: mukazi
5: so lupo inu mwacho okujo kuko miinkereza amaje gawa ine ngole awangile ono ululu evinasa tino msavu ungaliku dabuza atani somu ime mboko nga nicha mani sato aliko
3: yes sebo adaguza
1: jamali jamali
5: wanji sebo
1: nani yatandi somu ime mboko
3: nabi ya kweri
5: nda machi nabi
3: ya kweri nda nga mamla
1: bali mlanga adaguza
5: oda erai sentri wa LC1 mwami iba anda muhammad
1: soba alangi lirewe wina omutambu
5: wina mbini olembele ya mailewe oda kubanga kaluka mefika chika mirembe
1: alangi lirewe wina musambu
5: alangi lirewe wina na musambu
3: ay minister alo nera kalogo yi irere iringa erega kere kalogo yi bi
5: nesifu aneleja mailewe niwo yenda wino nishama nisata kuwa nipisa kuwa
4: Minister iti ya vairewo,
5: iwa mwambini
1: Minister iti ya vairewo
5: ama jeka alemesa, ero mbuku ole kubalansi uwe vina musambu ya wangal aize mkuda buza ole asari ni wali alikunika viu undu ole ni goliwa mkifuye
1: mamulimi ya mizibu
5: mamulimi ya mizibu ya kune engecho uku musamba so embere ya mwile kuigombola kagulu eva mwile kwero si ye msalu wa wadja kuigombole kagulu ama jega jire kustejinga awo wana jima techeiza ndaba era seda jire nganga jirikida mwile nga mwono mburu mwile mubialu dalu mtili nga kuigombola kaya matuse kuigombola nga kaya chiboko dikaya yona batimi abantu ya migo nga igombola mwile sirierere asamu ila abantu ya migo nanga sisiga ganyoka we nawo mukisa wami ya chila lecho batu kumila nesimu ngebu mongoli muruko kwe mongoli efa chama nisa tungeria nama yumba kibata nisimu kuocha bakaika ita mayumba omuliro lwambera yakaluka boyisengiru wa LCY
3: ezira kubantu bafunye bisago
5: ezira bantu bafunye yeyo okusala kumayumba gebayo chicha
3: ate bisago abajire nebisago
5: abajire nebisago kule kwa LCY ya bulai e eyeya wale mkalu manywera era majiona gatu gapangisi kwa gatu ukawo era wani kukesa nakaruka suze otima wolu Olugwe ni mwakati wakalu wako mwami yama nigu wakuchakula ka woman na mwami yama nigu wako living ya yanga independent hapa ni muna chiona cha NUP akalu wako afuika wale mkalu manuela omonji mweni era wani kukera sadi no abana babili sadi wakipuwa yemuka ya elastenga 4 Eriya ya wale muno musayi ngani sadi wakikwanti wakikwanti ya fule doota kana
1: pulesa
3: Bamu kubye kwa dulude.
5: Wambela ya ngume.
3: Nguma.
5: Nguma danyose.
3: Yes.
5: Kwa mwenye mikolo. Uliko mwami ya mwana. Wambelani basaweza. Oyesa wadilo. Wakoma njafu ili tutakana. Uliko mwami ya mani wa kukua kalawo. Oyena ya bamu mwenye umukono. Ya jano uruguma. Ena ya lumusiba mwili walio. Eriyevo gaya. Kala akamuru akabaye mu wakandi kabaye mu rosi bimulari
1: ngatumaliriza
5: wabera abe byo kweri nayi ngaba ina miko choka abali kulonda bona bali ne miko so wazirana ulani kulonda nani kulonda
1: nani akuba kumwine
5: akaluma kwiboko da yese ngani ba ni aba isiyo kukuma akaluma bona bakonda kugaba mibwa mumboko
1: nani yalumuike kubuti
5: Awalu
3: mwikawo babere
5: bayisikale
1: bamasibalu mukawo bajja kuigombola ngao ezagemere na agote gaba ile maji
5: babere bayisikale bale bagombola
1: babu
5: na so walenga chikujaza ya akalula kebuye ne kashe kabaire era numero si eyebusobya mu igombo eri ebuyende wana wasikira ni RDC ni DPC na wana akaluka fuse kaibugumu kale okuja kukomekereza nga wana kajiyo kukomekereza nga muna chibina cha NR wabule nkize ya baile mchibi mwusaji yo mwulu wa baisendu wa LC1
3: nga togo mzika
5: wewa ikende okuja laku ngariko mafuta manji ayaba NRM basinzi okubadwaiza obukulembeze so bakuzesa obuyinza bwambani ate muna kibina kya oba atwala kibina kya NRM omukulu magogo mozesi au yabaleta abomu igomba lya kaguru disendi wa NRM disukili yewuye
3: etabake yabaire mukumeke eraini
5: bakati singa ngoli yabaire ngoli kaibwa asinze ni wanenguma so embera ikiwo yabaire eranga Uwa opposition, wano mkisei

0: So.
1: Tujani iwe.
2: Chinana na munana katoneze mukaga.
3: Busabero your radio. Ondi.
4: Right now.
3: Kumoyo.
1: Tujani iwe.
5: Okuva mu kano meruke yuwanga okwetolola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida gensonga umano kuchinana na munana akatuwa nize mkaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.

zanya kuryo bingo niga stabili muenda msavo star emash royo bingo tuina milioni namba ne kitondo tugenda gaba tutya sentence no kamale kula amasini eri kungamba ti ebifurumya biri kundaga nti omuwanguzi omukulu kabenga afuna ku sente zegasa atugaba mitwalo atano omuntu omu ata abantu makumi abiri emitwalo ejensimbi jigenda kubeera etano etano kakadde kalamba n'ekitundu mushoke tuina achegamba chiri chimonte zanya anyiga stabiri mwinda msambu star emuhashi omuwanguzi omukulu mitwalo atano ajja kubanga dirirwa ababonasi emitwalo jensimbi etano etano abantu mugenda kubera makumi abiri ekitule sana lunako olwalero waliwo omwana omuto mwana mto dala yafirwa kabazadde be mu bitundu bye balawoli kamulyawo ali kulajana olwashitawe omuto eyamufula omukyale waka amukozesa internet yebaruwa jetuina mu studio zi jenzenga angwa na yo oluvanyuma lw'okubanti akaluko bakaba sente b'ebyalo sakategedde era nze sabikirize byavudde ejo oluvanyuma lw'okubanti ebintu byatutabuseeko line twagisimbye neva kuno ayi mwatulaba wano ku radio abamanyiwo omuntu asimbira ino okuvaano paka kwamba kooti yire omusinga mutyamu abasimbira ino okuvaano ne ku gate dala dala mbo mukazi baamukubye oluyi naddu baneza nabadisiri baneyo obukadde obukadde magezi nakuguse mukalulu era kati nyina experience nategedde nti abayaye mu Uganda mwebali nebaza abantu banakanyonyi anexi mwebali kuma emirembe ababadde bawagira mupere area nti atakalulu mukajje wano tukambuse ku kanso gye muba mulondera mama tutu na tugena tu yuga yuga ato moyo kwa cheya cheya mani cheya mani okutuka etu alonze enkuba keto nye nanyumidwe mbera yoru na kule gulo wakati mubulumi yobwe chitalo nga wantunula kuchia mani wange ama soga muwede mbambi ya gala kaba na mga cheya mani kaba obo kaba kaba busungu buku ke nga zukula mwami yari yanga jia katambala nga tacha asawula chigumekiriza munange yone wa mbiyawa deyo wali wakaluke nalabyenga mama ye wadde yasimbe ku mutabani muntu omu siri asimba wananyombi sitani ndeka sitani tonke mangale wakasala sibusobola kuchenera byo lunako lweggulo kuli kutunda mutima okiriza no gama nti obulamu bonna the whole body njitadde yo banfanfe na yenge bigenda okudirira puresa basente baba mbachera baba simbie kukumigongo oswa

Muchombe chubugara bubi wabe na mazigabji herere ama kumiabrino umesobi na mbuja gede kazengo ye. Ruta luwagati wa yuangali ya Amerika. Ngabege isenomu Saudi. Lulike kira mbitu ntundu ya chombo chabugara bugao. Iwole kuwezala diye singa buganzu. Inshallah, tuidakuli ingirizi zao nsonga tudete girizi bulunji. Ngane Israeli, bantu makumiabili ya paparasta indivangi. Bawambibwa. Mwiwanga lia North Korea. Omusuluka lowe chitongo leo chizibizi. Echa maji ya gai wangirio. Elia Korea yama nina nina. Bavwa mutamuruwa ngangale olwabana majiraini. Bava kumuita. Nsonga dako yao zaabu zesi nti. Buli bwanguzi. Yage mesente de chitongo leo chizibizi echa yuangirio. Edari ditekeiro gule emeri. Nemeri. Yajibu zao mungu leyo kwe gusa yinka. Bamutu uli amasa siya vile mbula mwensi mpuliriza. Bajuni yabi na bamu kubi amasa siya temumu itule. Paka afwe. Muli wangu zi. North Korea. Tuidatu kayo inshallah. Binebi achivumbi tibite sete senga atandika. Mba ilena atiro kida kumuzindaro. Bamu sesema.

olumalirira lw'okumulekula akaseera ako iwe oli kuwuliriza yavaayo yakola yakuba olwekondo mu yayogera ebigambo ebisinga bungi era oba ng'owuliriza bulungi abantu abasinga bungi nga boogera ku ngema yeey'omukuzi ogwokubiri bajeekuusa ino ku kwogera okwo okuyamba kwe baali bamaliriza omu wakakalu ka kooti aweze ng'asinzira kuliya amazima geeni yayogera erina mungi ow'omuntu yayasanguza ebigambo byali kamaala ino kikobe bwambe oba oli awo n'ebyaniiza abakungu abamu betuteyidi baamubuzaawo omukuzi ogundi

oriku yeisi bantu chabazinga wabusuga china na mnana kutuzi muka gawabusuga royo fama mako sinzo kubatenga ufu na bulunje bigambo nembo zinga nsi yobwitambula uruna kuruwa lere yoriku uliriza tubele tusubiro kuira munga tuuliriza bulunje nsonga Muhammad Mwanga Chivumbi ngeira mokuba nga aira mokuwe reporter mpula mpula okusinzira ku koti byasalawo kyokate abanga mu buwambe nga bamubuzaawo bitutaidi abaali okumpi mu nkola y'okubuzaawo omukuzi ogw'okubiri Muhammad Mwanga Chivumbi Kikobebwa okubanga piriisi yali kumpi awo abakunga bakobebwa okuba ab'ekitongole ekizibizi amagye ga kuno mbu bamubuzaawo bw'obuuza poliisi ekobebwa ekoba ati kitubidi amagye goona geegaana amakulu nti Muhammad Mwanga Chivumbi abangawo okusinza ku bigambo by'empayi yaawo buli muntu asobola okwewa nsaayo abangawo nani yamuwamba nani avunaanyizibwa ku nsonga y'okuwamba kwe era nani amwiziiza.

wabu zoti kati imaba afiri mwaba ile mufuna senta imeka nga mazima genu wazira chiri yao chitegiri kika ai baliba laba abaline miweri kubanti omwana omuto omuto omuto w'emyaka 12 15 yike wansi mu kine kya futi ya 10 ekikumi nguli ni momu fanga

0: Minisa avunanzibwa ku nsonga edamasanyaze n'obugaigo bw'omu itaka mu iwanga Uganda alabuire bana Uganda nti ekitongole ekivunanzibwa ku nsonga edamasanyaze mu iwanga Uganda ekya UEDCL kiyidde okutoolaku amasanyaze okuva ng'enaku d'omwezi 70 omwezi guno paka ng'enaku d'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana mu bitundu ebyendawulo mu iwanga Uganda mu nteekateeka y'okwongera okutuusa empeereza ey'omulembe ku bantu ba buliido. Minisita Dr. Monica Musenero bino abyogere ng'ali kwogeramu n'abantu mawulire ku isengedero eriya makobo mu kibuga ekye Kampala Uganda Media Center. Nagire maiso okuba nga ategeeza kino bali kikola basobola okuba nga baterezaamu obuweereza butuuke ku bantu ba buliddo mu bitundu ebyendawulo.
1: Njagala okubasaba nti bannange muzigumireko, mugumeniko katono, kusigaziza ewiki emu naku mmeka naddala bana Kampala. Tetulina ngeri gye tusobola okubawa amasannyalaze amalungi agali stable nga tetukoze kino. Kale nasabye dda ekisonyiwo naye nsaba mugumiikiriza kati. Amasannyalaze ate tugazzaako olw'eggulo mpozi nga ewuwo tegazzeeko awolupootirira kubanga ekyo tekiba kya pulaani yaffe, ekyo kiba kizibu kirala. Naye galina okugavaako ku makya olw'eggulo ne gaddako kubanga tegavuddeeko lwa kizibu naye tugaggyeko okusobozesa banjiniya baffe okukola. Kale nsaba tugumiikirizeemukko tugezaako okubawa saaviisi gye musaanira.
0: Ku nsonga eno twogeire ku ne Isaac Katewanga kuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga edamasanyaze mu iwanga Uganda ekya UEDCL yasobola okuba nga alambulula ku bitundu ebimu yebajja kutoola ku amasanyaze okuva ng'enaku d'omwezi 70 mpaka ng'enaku d'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno.
2: Amasannyalaze gajja kusigala nga tugajjako mu kiseera ekitono okuviira ddala 31 ogw'omusanvu okutuukira ddala nga 8 ogw'omunaana. Naye mu bitundu si wonna tuli nga tukomekkereza pulojekiti ebaddewo ey'okutereeza amasannyalaze mu bitundu ebyetoolodde Kampala gye twayise.

0: Awe ndi kwendo kome awa awa awa.
1: Kono ganza na mandu ya na yabo.
0: Muna.
1: Kulirani yo vitambe yo. Kulirani yo ani yo vitambo unakamiedo.
0: Ha ha ha ha. Kada bwa mutankula, bwa tankula kada ya.
2: Dada hizo kuza, hizo kusiba.
0: Aja muitira miguu. Ate oho muhi.
2: Nenda tasobola kali tasobola.
0: Abe kali urarije
2: bloody one. Bloody one.
0: Walu buti kankobiri
2: bloody wa
0: wanawe tujote gera omuntu asobola kusengeka ebya makuru bali kogera bitu olalija kuidaka ikuvu mabuvume
2: olalija
0: ati olalija kuwe
2: mabuvume tamuwairiza
0: atia
2: kati rasta
0: echi akanzu
2: mesuti metona nsi choka muno kadabira ne bigambe bisinge bya mento
0: ebya mento
2: ne omumanya
0: ebya mento ne bisinga kuwemula era ja wemula buwemule era cha ku Friday tujaba nabo wana merero lwa kumeka hi
2: Mento ni yambiru nenzo full mencha.
0: Nenzo full mencha. Iwe. So but is the chair the mento ni. Alija atamu bide byali mu interview ndakukube ndongo okole chile.
2: But on a serious note. Mento nazo baba yanala mukoti yakola chibi. Musuti.
0: Bigambo byakata mukushoye. Akabanga na amalu abiri kubene byo. So yebwe yabitabika. Ah, yanala musuti kushoye.
3: Ah, empolele bintu ebe mulibyogera kwa imbu bato.
0: Be muno olwembo lwakadaba doka aliru lile
3: anti olwembo lufu baba ni
4: mwisemena tuli basoga
5: utyatuse isuka chuvalo eno iridu ya chabasinga.

0: Yeah.
1: You go.
2: Ah, dada.
1: Kati dada.
2: Yes, you.
1: Ah, gatukire ku nsonga. Ah, tulina bakuru baino.
0: Ngabwe mwakula.
1: Aba biri. Of course, mu biba komandi wabasoka mu ndongo. Ah, okuli kadabada. Yako bambo yali mukuru we ye mutowo.
2: Mu myaka mu ndongo.
1: Byona. No mukuru we bulanga, Instant King, Nathan Ras. So far ndozo bona ebigambo byebalimu. So bonga we bakoba nti niwo mukurukuru. Twende tufune kukusaidio.
0: Niwo mukuru wabata siso otya.
2: Angire ya lingempo kubyebo gaire. Nze ndi mukuru. Nandi ba mukuru mu myaka. Ai kai kubatu abavu biri kuri ko mukuru mu ndongo.
1: Nani? Okay.
2: Omukulu we bulanga. Mukulu. Mukulu mumubona kwesi bawo mubiri gwe gema gwe geme mukulu.
0: Kabulugu.
2: Aba ne kali abuita. Kuba. Nze olemba lwe yafulwebeta kwa di mwigengu okunaba.
1: Yes.
2: Nze naja kumuchivulu okusasulo mubona achivulu chari cha redi yemo kumuhidindo omo. Chari bugembe. Irebi serebi lubuwa na ya mutanga kumuzindalu. Wanakolanga manager irebi serebi.
1: Wa mentoni.
2: Ire ukumubona nze kustage omulu ndi ogwasoka. Ya idira na mchambalo cha mugaire.
1: Dada.
2: So kati ya kai mubye ndongo. Oyo kai mukulu. Mukulu. Ono mlezo hundi oyo mukulu mtu wange. Oyo mtu wange nkubakiza ile. Abale nzo bubumbi. Evi gambo mbibo na hina kudinolo hakuba tiba mwidinde yu. Zira yu bulonji. Yu waka. Aye gambo mbibo na. Bibo iso sona bona. Nze mba idente ise chitu chilala chitu obo bakobera. Nze chenda be malimu. Gundi ga ibiolu emba luange. Gundi toidi kwemba. Gundi olinene emba isatu chitu undu. Chenda babiyo gire biona. Echi mala amani gona. Echi awul echi aga yembu atola wa iliva. So zemba ile ndi kubanti. Obulenzi obo bombi bwire murwinji. Murwinji. Titwenda ambo chino. Niyo bana aba bakobati dadu oli aba ta urwinji ndi nabo banji. Be kube lulala kululala. Lulala kululala. Tienda kuulira nti pera ano kwa abana maliriza ne pakati ono na asinzo ono nze gwenenda.
1: Eyi. Adaba wangu ila ugo tuwala.
0: Echitegezo litopu kubo.
2: Maka yimpira na kubanti zana magangu ila. Mwenenda.
0: Bwana buto.
2: Uitegera.
1: Yes.
2: So, baikirize buikirize bakobati yeru inje ide. Ife tukunga abantu. Kuvuble nebwe yabashoka bona abaganda bona abatoro na abachori baide
1: kati dada ni otero ba kuni kada kada kada ko zoluemba mbuchitu forum kuliana la musuti olwashoye
2: kada ko zoluemba
1: ye muluemba yako
0: muluemba ya tangu ibintu
1: mbomu kuliana la musuti chitufu
2: Bakukoba nti ngoye ndobo nobushungu obwo muntu musozonye. Eri yobufananye era tindinga eri ku social media jibona avwako. Nomukolo gwali. Omukuboya nala musuti.
0: Ade kubani.
2: Aitwali kumukolo

Alright, mwikilize tubenga tugemela we nawo erange dakika enkalamu ndimaze okuwera dakika abiri edega ine saawa endala y'obwire obw'olunaku luno. Nkwira munti dakika gaweze abiri nagaine esaawa endala y'obwire obw'olunaku luno. Songa tuyingira olunaku olwokusatu mu wiiki n'enaku ed'omwezi gali abiri na mwenda omwezi gwa musanvu mwaka 2026. Olemba tilwanze lukakamwa oba mwami kiwalyanga omwami Ronald Mayinja. Ronald Mayinja ebintu bizemu n'olwemba lweyaleeta yaleeta olwemba olwo era nga lugema ku mbeera bwe bali kutambula mu iwanga. So twenda okwegayira Mukama Katonda nga tubita mu muzindalo gwa 48 katonze mukaaga ebintu ebyo bideme kuiramu. Ayi Mukama Katonda w'obuyinza, nkwegayirira nga mbita mu muzindalo gwa 48 katonze mukaaga busoga loyo lwediyo lwediyo yalata lwediyo ya mwenemu ebintu ebideme kuiramu. Nze bwe lwembye ne batuuka ku ngeri ya kalulu nti akalulu kayibibwa baawawundi

0: ya waile akalulu awe tuli tani kilao
1: kati nja kusokera ko yo mukazi
0: yes
1: kakati obuta wa ba kalulu
0: hmm.
1: abasajja okibanyita abasajja makaga abweyo amasajja abasajja makaga abweyo ba dictator nti no mwana ogoza da ku makalulu abasajja ba dictator abasinga obunji
0: kweli
1: ata abamu batulugunya abakyala babatwalanga basibe aiza no mumemere
0: anti
1: ngato mwana serezi tazirekala zi
0: omusada
1: kakati abakazi abo bayino busungu ati bamanyimbo okwesasuza ate nseka ayinzo kwesasuza gwetomanyi nti naye yali eri akwesasuliza muki mukizikiza ndega gwetomanyi ayinzo kubono gwasimbieko munange nga yabadukirira nga bali munjala nekirala gecho kambiveko kale
0: ya
1: ensonga jinjagala okugamba eya kalulukano akalulukano rede mazo kulaba
0: mwe kuchia chizawo government na sente dimala
1: akalulu mazo kulaba
0: kachia kole bintu bitu
1: izaka imwe echigenderelwa cha government echa akalulukano
0: etu iza bintu ebi emi ake je ilanga tukali kulankula na
1: echizibu cha akalulukano
0: tukulati jamumai soto
1: akalulukano natunuli de Moses Chigongo nga nyonyola yali achari mvuka mutoro baka vayo neka wejere nga banyonyola oko kwa gazi sabantu enkole eno nga tunatandika kukuba kalulu na kusimba nyiri
0: yes
1: bayogera ne mpulya Moses ali Moses nga yogera kabwejere nga yogera na yenga make nene ya kalulu kano bade simanyi kabwejere yakola chi professor ye ya mbuye nyine kujibaga
0: eyo mugongo
1: eyo mugongo na ye wetwatandikiro kimanyi nti twafuna ngo butabu bwa fetu yuzo bupapula netufuna nebo bokisi no de bali no wandike erinya no joka suka
0: mwaka
1: no sura mwaka
0: hey.
1: Olide
0: wajanga tibategeere owairani
1: baga amati abesimbya obabiri kati buli omoja kutwala akapapula wandike omuntu gwokola
0: kikubano
1: gwoyagala ngekire fatako kwegulira ebitabo ne twegulira obubokisi government butasasanya sente nyingi Mwa pulaka lukagudi kwata gwe kwata gwe kwata
0: sokoleke
1: hey
0: be walanga bantu bchayinda ukana
1: tijuzi nabaga ekisoka teri kalulu nalinze siketegereza kajude bubinga kano kaya ukanyiza bantu akaleto obuchayi gwe wachogedde kodda nti abantu tetufananya mitima waliwo abantu abatayina mitima gya ddiini mu bo kakati omanyinze lukakamalwaki ntya nebyembanjagala okukola ebimu gondaba buli lwejjukula nze buli kimu kye ndowoozaako tuyina etteeka lyaffe eritufuga abasiraamu constitution yaffe
0: yes.
1: buli lwe nda yaziiza kino mukuru yaziiza kino mukuru
0: ndindako
1: anti osala
0: Mwanda kuche tulikuwa kuche chino.
1: Unani gwonda
0: ga. Nekukula gomzei.
1: Bamu sude tiafuje
0: muntu. Tiafuje muntu wa
1: hili.
0: Ayu wanabwari kuli ingalinga. Na chini kuzinta. Chini kuchini kuchini.
1: Ya maga maga abantu.
0: Aliku maga maga. Aliku ebuzi.
1: Ate baba ganyo kutudule mabega. Kuda.
0: Na abantu balise waka. Aliku. Uyo.
1: Ati wadu.
0: Bajire wa.
1: Mukazi we gwazizeka. Ngagenda musika nyinga alabikataga lika nzungu amukute ali mukaba. Musajja abadde masuti
0: ka musajja
1: wa
0: ma. Ngoka ida mazima gende wa mazima gende wa.
1: Kakati nchagira maso ombuza abuziza. Nze siringa gwe muvubuka ebintu olusi nera bila. Waulide. Eso buchayo bu. Ebintu bibiri okuchayi okubuchayi nekirala. Wengende de nkubulire. Nti nze nebwemba nga waliwo omuntu gwe nanyigaganye naye nzira mangu nebwe kuba kumwetondera nsobola
0: omwetondera nze nomutima gwange
1: olwa linda ko olwa Qur'ani nenzijukira Katonda gamba kati for example nga kukubalirano Katonda akunyonyola oteeka okukola galimunanywa nawo oteeka okubanga awo yagala baliraano abo nagamba nti muno amaka 40 na muno 40 kakati mwe ziza ovayo ngonoga tibiro byenkola byabutakiriza
0: byabutalimu
1: byabutalimu era byazizibwa Katonda era Katonda ngamba kino nentambulira ku ddiini nga bwendagira obukyayi naye kyenjagala abantu bakendeza obukyayi abantu batingana ku mipiira obupiira
0: mbabona
1: kakati ne twalanga mizanyo bwe baba kuwa

0: 조금 무지까지 먹자. 우리 왜지? 와 우리 싸. 우리 나네 고민이나. 우리 싸지다. 다 가나나.
1: 어머 니분이 엄마.
0: 사슬라 밑으로 엄마 나네 수로 고민 우리 싸. 푸나. 인가 어여께 싸. 어 푸노. 구두와 푸나. 아쿠 엠바. 위래요. 어 푸나. 가가 가.
2: Basa ponsa zewulu suga ndiko.
1: Allah wakibalu jala jala luhu.
2: Njaku kwa bebyo wibage moku.
0: Abara chizi ndi abara.
2: Butiba muka angwilo kuwa oruna kwa uredo. Newicho kujama iso. Failo ya basa ponsa zewulu suga ndiko. Tujakuleta dictionary number. Mwune nako na namuchi?
0: Namune ne.
2: Kuwa bano tutupa beda ubele kuwa le tango.
1: Tuse. Ikeba.
2: Buti. Ako. Ka ahu bali intu mie.
0: Akamwani.
2: Gula kamani ria megeta jawale go vivi
0: ero bozi to so booster ndala ha chesente
2: ndayo chabara mundi maguru kuno ma nemeki bankyo
3: linda
2: okay
0: so go booster kwa
3: bana funa bonka ngabala bantu bafunya bikimikuru
2: mutaka de
4: wampalata
2: owe
4: ndiwe baba
2: oye nantandikire mubiko iko mambo
4: Nete biko iko.
2: Tereze kiuma, ndanikile mubiko iko. Oide olu alilo, ndiye kuntandika msero, yanda ulu. Yes. Olu kupa wano ni hee, ya mwono kayangatati kuenda kuwaka, ndaji kuwana kukumbali. Kukoya, maja kukowa.
0: Itegeze, manso kukubile ya mtie kato uji. Ulu kwa antimoto kati. Nekuwa.
2: Hai, Shabani.
0: Lumba.
2: Kwa alipa waka. Omuka zolo kwa alio mpanga dokita. Tita kutienda akulashi. Mutaka de. Magombe sementi.
4: Magombe sementi. Eyo.
2: Busa.
4: Gwe yanzi zalata.
2: Sikala we. Mutaka de. Nyose kiuma.
4: Baba ile kuita le wale ngera. Amaba. Mba.
2: Mm. Wava yako yetu kuve yuko paka lako kuswali.
4: Empe wo.
5: Hey. Kodi we sakanga.
0: Makaya.
2: Makaya. Kanzo. Awo. Mnonda. Mba. Awo na alumba. Singa Pablo. Owe kabenzi.
4: Wamba isebo.
2: Ebuno lebuna anumba.
4: Leta.
2: Chiko.
4: Mide.
2: Obuka. Emige.
4: Lata. Ebyone ebikadu.
2: Hmm. Aso ile.
5: Mpirita. Okubye ikeye.
2: Eria mroda. Nigesta ibirimweda msambu onigesta. Nda. Mnye chama ibra. Sawa itandachi ka itandiga basen Shabani. Wamuna akola mutia. Wamuna akola mutia. Nigabira yuko abante mikisa.
0: Dachi kamuna anedula yu.
2: Eh nigesta ibiri.
0: Mwenda.
2: Msambu.
0: Star.
2: Ndara.
0: Hush.
2: Ne rikola.
0: Ya tena.
2: Wamuna akola mutia. Njaki tuola ku isi mjaya itam fright mode. Nige kiuma.
0: Hmm.
2: Mwende liyo. Mwende liyo. Akola ati. Akola ati. Ngamazo akola si. Odi wayu. Nige butanga zo mkisango. Nige star. Ibiri mwenda msambu. Nige star. Ndara. Hush. Shabu maganda.
0: Wampo.
2: Zinga pa.
4: Wamba isebo.
2: Wabakwa ati obuka ile busibi emige na amakola agemi kakale.
6: Watyo.
2: Chiko.
4: Ide sebo.
2: Akatono akewele inene oba akewele idume.
6: Aha.
4: Lata evyone evitu nunu.
2: Katika singa paulo umubo na kubaka limana shaba nikale.
4: Lata antirezamu.
7: Echalo Omuluka Eigoloza Nei sazali achaba zinga muova Buliwali kugwa Yoli kuswaza
4: Buliwali kugwa Buna lebuna anumba
2: Buna zemuna Buna lebuna anumba Eriyo baba bangi Luku amulo Baba angi manu eri aliyeyo Baba angi basoga alimubuna baliyeyo Pegano ifedada wifenga wakwada alikuja buna Inampegano yene newaife yene Ayo waluku tuswaza Londa
4: Nze
2: Inako
4: Yes sir Akasimizi okuni inomovuli
2: Baku wakamo nilo
4: yeah, zi.
2: Sika za akamansukira Mbakole kusupid Mbebe senti Chiko Ozimbo tie numba Nogidu zempange dagao Nota tamu vikondo
4: Lumba Ogweno omoti
5: Hey, kuniwe sakanga Wano kulega ntumbu Kulega micha Kuwa galabuongo
4: Weti ya mirao
2: Nige star ibirimuwe da msambu Onige star ndala ashe Ribla udachika itanu ngabe sendu Shaba ndi kuja kuwa nunechu machuwa msada
4: Nige chuma
2: Ibiri muenda msambu Star ndala ashe Ribla udachika itanu
4: Basebo Echape che itaka chija kudondere Dondere kudondere dondere Oteka kutamu amani Omutu kukwe imirile, okutu ukayo.
2: Ashabane, buluwe ni kuidu kila ngoku diyako akakoko. Naidu kila wana ngaba josika, farmers, vitu farmers, idinda.
4: Mm.
2: Parikutu useko kuyaru na kulutia? Lala. Oja kumperezo, ogule hivi kuta.
4: Ojiri ise, oku akaja.
2: Ujiritia?
4: Akantu kalika hako lakati.
2: Ebi, ebi, elu. Era kukukubu, tinikuenda, kuno niyabulezi. Nga, nuwabu kuza, akadi inga.
4: Akadi inga kazi tukakati.
2: Akadi inga kazi. Mbuna, amate kwa liku kukwa menako.
4: Mbuliku wayachi.
2: Tuidaku basalobu bonero. Akadi inga kukoko. Kendi kuenda shaban.
4: Mm.
2: Mpagano. Wawanga uliku ene kukai joku kula akadi inga nekifu ne chisambi.
4: Oli inga kuwegombe wumbe.
2: Jaga na kujosika farmers vetu farmers idinda.
4: Waka kensa.
2: Awa wawo kui kunani kubalaksi ya Gaddafi ya.
4: Muna mtu buku weisi majakati. Ndiku ende kukai yeko la katonu katinda akadi inga kastrike.
2: Batu senko kuyaruna kulutia.
4: Lala.
2: Baku idanda bire mbidi. Akabuzi. Akabuzi. Kumbuzi. Oyena kakoko bakabuzi. Kuvizole vyo na kulia kuchi.
4: Kabuzi.
2: Akabuzi. Pagano. Baka ina naba
4: kabuzi.
2: Kabuzi. Kale mpagano. Kali yao kujosika kwa mazi vitu vima saibinda.
4: Yesebo.
2: Kwa manambe. Yesebo.
4: Eri zero musamu zero isatu. Ina zero. Zero mukaga. Tatu zero musamu zero isatu. Ina zero. Zero mukaga. Anana isatu. Ba zero musamu musamu ina. Chenda na musamu. Iku minamuenda maku miyasatu na bi. Zero musamu musamu ina. Chenda na msambu, hiku minamuenda, ama kumiasatu na hiviri.
2: Eribu la dachika ino gaba senti.
4: Mm.
2: Nagira kwa bevu koli.
4: Ate ido, nadu mina mkatono, overu, wangula. Duzi nadu mina mkatono, ama isazali angirie na maingo, wale kuira wale
2: usi ya wangula. Ya wangula senti, nga omuka sada ya mwisi likale. Ankobi ya aliku nunia, mugema gane kuku, umula girire, aira mati okuniga. So mampola
4: ambo. Mchala mukakase bigambo yinzo kwenda kumbiye mundu okoba wafande wabayo ngali kuli ambu ali kunonia
2: nige star ibiri mwenda musambu nige star ndala ash pamsaliza isinde
4: wampa
2: zimbotye numba nokiduze mpango edaga unotata mu bikondo tukobanti egali
4: otagere chintu echo
6: yeso
2: ndi uwo
6: yeso
2: chiko obutyereze bwena kabale
4: otyo
6: saba kundi ya mukatono
2: obutyereze We nakabare
4: Lumba
6: Oyo ni motere
2: Malayo
4: Uo mia
6: Yo ni ivali ya motere
2: Kobo tishinemi
6: Chidemi
2: Ria mlonda Gema
4: Aka saga mpani ikimutaka
6: Lata ewobuba obuita ni mutere.
2: Baku wakabwa nero.
4: Mutende la guso. Ituliku nguhili la gusemba yu. Echo.
2: Musa kubane for our believers, supermarket and restaurant.
4: Baka kensa.
2: Baina supermarket, ekola 24/7.
4: Aya.
2: Ni supermarket yonka jendi, dumitibu geche yidina. Etu ndevi ntukube iraisi. Atenga bili origino.
4: Olikuenda
2: sabuni, olikuenda pampa, olikuenda diaper. Olikuenda kwezi wangu wili, olikuenda kuja. Wese, wese, fuko umo, kuncho jwa wese.
4: Kerele, mubu kerele.
2: Olikuenda kupampa, kapampa, lupampa, wabati wapampa.
4: Baka. Sele ngita alingu la tayo kutuka kukulavu ndi abau kui vanu kulavu Emoto kaya DJ kenya di parking
2: Beta kumairombiri
4: Sele ngita katonu Buti kumairombiri ngoka alikutuka kumafuta gama yaka Kumuko no mugoda Ya Ochia kwa munda mluru kwa mluru
2: Chena bate geraku
4: Supermarket
2: Sukali wa iwatu uka
4: Mbilichimu
2: Supermarket edi nipapima sukali ba muta wa bakulima ambu watu uka Kumbe tiba tuziza Kumba niwe sukali duzi kwa gulwa muka zono weka mbili Wa mungula au
4: Ani ya
2: From the moment Joan Ba supermarket yao ofune ka chapati akalunji.
4: Ka chapati.
2: Olikuwa na kukoko.
4: Aka koko.
2: Ai shabani. Wai die maso yangako olonga tuliele. Katija twasibira kwewe na aba kontani. Aba kontani tupatu wala kuchize mecha mzee chebeta kusoga house 86. Buti yao wona wona waliwe byokulia. Baitwa baba tolele pasula mchibuga kati huumuza ku muzembe oya abafu we chibuga kwanze nze mwene nze mumyaka jangi tisula naku mchibuga ndinda wakati abantu abantu bansi nze mutaka de
6: wampalata
2: omusoga ako ga
6: leta lata
2: takule ku moteleze mane ina
4: ku weti amirao
2: mutaka de
6: leta
2: akwatulira
6: akwatulira Hakuwa tulira achira kugeya.
2: Busatu.
6: Mkwe yanzi za lata.
2: Sika za kama asukira. Muta kade.
6: Palata.
2: Hakuendo musana. Takule kiuma.
6: Hakuendo musana akutega igulo.
2: Ato uomuro na.
5: Hey.
4: Bakulonde.
5: Kodi we sakanga.
4: Bakulonde.
2: Eria mronda.
4: Bye, bye. Hey,
2: chirindi. Hakuendo musana. Takuenda vuile.
4: Utagere chintu echo.
2: Kasinga Pablo.
8: Wamba isebo.
2: Gema kama sukira. Omusoka akoba.
8: Akobe.
2: Amaga gema.
8: Ogale gema ku.
2: Bisatu.
8: Gweyanziza so.
4: Ochidingo izimukute otebera izabutebera.
2: Kasinga Pablo.
8: Eta isebo.
2: Omusoka akoba.
8: Akobe isebo.
2: Ama ino masiru.
4: Lumba.
8: Gasekana nalira.
2: Iya. Terezo kwire bu.
8: Ama ino masiru
2: Kari, olubile buwele
4: Bakulo onde
2: Eri ya mnonda Omuso gakoba Nti ama ino masiru Gasisina lila na naga kontaku
4: Ochite geire
2: Goya kama wakapeleza miringi center Kama kafe Malikubuna angaya mnange mutaka deo
4: Otonseke mu
2: Tuwa kamuleza nukwe
4: Gwerire.
2: Mo atimumpe kusawani kuboko kaunga.
4: Bakati eh ala twaire yo chikumbe kaunga.
2: Okodi nzira bunga boimwe. Ai akaunga kampereza koka komero bukomero koka komero bukomero. Oi dinga akaunga kampereza okulafukiro wafu namwe chiro ibi.
4: Nimbe. Allahu akbar.
2: Bana bamkangu ile ankwata akaunga kan kayagulire mukaziwe. Ndibuze mukazi mukazi chi.
4: Ah nze ndi mukaziwe.
2: Okay.
4: Eh.
2: Bamusanza isinde.
8: Wampa sebo.
2: Omusoga ako nsambo daba suga.
8: Yeso.
2: Omusoga bakusere.
4: Aha.
8: Bakusere takwazika.
2: Busa tu.
8: Yeyanziza.
2: Omusoga isinde.
8: Wanje sebo.
2: Omusoga akoba.
8: Yeso.
2: Bando.
8: Stabo ndirire moko.
2: Omusoga akoba ati bandoga.
8: Chinkaji.
2: Mbele msubiri okwemba akemba. So koloni mema ni kombe.
5: Hey.
2: Londa, londa. Aha.
8: Kasi. Wanga muzi.
2: Aha muka hawakabondo.
4: Nakaga. Wo, wo, wo. Nakaga.
2: Omuso ga akoba. Kwa zono mbele ni msubiri okwemba ati. Bandoga. Benda kundita.
4: Bandoga.
2: Bandoga.
4: Benda kundita. Bandoga.
2: Nindi. Bandoga. Na loga. Kubo wate kilote yanga wali kukuloga. Gato gire we na kuloga.
4: Beti ya mirao.
2: Kaja wa umule kungabe.
4: Kaza.
2: Amasome.
4: Kanji.
2: Shabani.
4: Abantu wa kukulia bulu.
2: Chibanda mpola. Abantu balikuta wani pichi pichi abantu balita wani pichi pichi e pichi pichi company zidaba fere company linda la yonka shabani company linda la
4: yonka

0: Kali wewe bali kubaya yunguli bulimisi. Kali sebu. Baddest, DJ Fanta, Mr. Vibe, Bajeta the Native Party. Ni program mjoli mu. Uwale utukubane mbadamu kwano. Of course, uro kuna tukuba disco na kamwani ya walalao. Una kuluwa Sunday, tuwa mukadongo kamu super. Una kuluwa balaza weekend manje. Ato una kuluwa kubili tuwa mchebe tabuso gatu sete. Yo, DJ Fanta. Na program mwene tima msente, ni manefa ba boom. Sports tips na batamu MP ya mweno program The Night Party. Hello.
1: Baddest man.
0: Yeah man.
1: Uko gani wa mwange Fred na tende banada.
0: Yes bro.
1: Bako kuyo mku wano.
0: Eee.
1: Ni mda mwa wano ya sese ya mkati ah, na baba waba na uka alimboko.
0: Era buli wa kusadu chitowe chiba.
1: Era baba wange.
0: Yes bro.
1: Buli muntu yene na kubati babo veo. Kufangu uliyo muntu wa teka programu.
0: Hmm.
1: Weba nomba ya teka ndia anaja kuwa nsuwa, anaja kumpa kuli, anaja kuwa guondi. Ayem baga aningila wichi wagi teka teka.
0: Yes, bro.
1: Wagita amwe viso kovino.
0: Buliruna kuluwa na luwabio.
1: Weba, aliyo mtu ata teka teka, nomba ya gama kupo luyi, gama luyi, vishmua. Ayyaba nga matanka ne.
0: Eno programu, uluwa sande tukubaka dongo kamu.
1: Uweba, baba.
0: Uluwa balaza, tuadigida, tuwa mkuchi na kwerere.
1: Uweba, le.
0: Olwo kubiri twa ulirembe ile munolo ku munolo.
1: Uwe bale.
0: Mo lwo kusatu twa mugebizira yo mukwanu gwatu.
1: Kazino yabo mwende.
0: kati munze. Awe bale kuba yo bale kusima mnange. The Native Party program joli mu mnange joli yo nayo na. Ifwa no buliruna kutu tutufa kukuba buku be music but atukuwe chechenda ulo cho ino kubanga oyenda. But it's DJ Fanta Mr. Vibe. Bolo yenge, harikule ini?
2: Lisa Vaidu.
0: Ya man.
2: Butere vogeme kalwaza musa ufufuduga eh.
0: Yes, sebo.
2: Baba wewe vale kuko nkona ndongo.
0: Badange mwe vale kuko ulilisa.
2: Era tuliku baba.
0: Yes, sebo.
2: Kalwaza musa ufuduga eh.
0: Kale. Mwe vale kuba angolio kalwaza musa ufuduga. Hello.
3: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji, sebo.
3: Amana wamena kama mzai pati. Kimutama na wazalange na mkwagi.
0: Hmm.
3: Ada nawo chikubiye.
0: Chiravlav mpola
3: nga. Chiravlav chicho.
0: Okale, we bale kubanguli omunange. Ya, hello.
3: Tofanta.
0: Wanji sebo.
3: Right to wereza.
0: We bale kuulirisa wena.
3: Ano msada wo mulevu kalange jero okwena mutumba.
0: Mm. Chirange. Yes sebo.
3: Afan kwawo.
0: Mm.
3: Okuyo kwembo wa Chiravlav.
0: We bale kuba kumna.
3: Pavitira.
0: Amina. The Night Party about this DJ Fanta. Hello.
4: Hello.
0: What is it?
4: Where
0: is this awena? Nani yun?
4: Hello.
0: Okay. Katufune mkwa hundi wanu. The Night Party. Alikula imi?
5: DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
5: Where
0: is this love love? Vubuli wakusa tu?
5: No, please Eric.
0: Yes sebo, Eric.
5: Nkwende ino mwana.
0: Zena nkwende ino. Wewe bali kuba ngolio. Ngoli uliza baddest. Mr. Vibe. DJ Fanta. Bulirwa kusatune madamu kwa anu program mwene tiba msede. Ndima nefaba boom. Sports tips. Nigabu nige. Mwisi muli yongo niga uko isa code. Yeri star. Ibili mwende msamu star. Zero ash. Jakubanga wegeta mkazano kas. Boom. Sports tips. Baja kuletira hao na weneke ngo selecting hao audio na joli kuenda VIP oli kuenda ordinary fune message weneke nga off na MP ya. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Boye kubwa vuduva.
0: Anyo no?
6: Boye kubwa vuduva.
0: Okobo utia.
6: Boye kubwa vuduva.
0: Ukale.
6: Kale wafalu.
0: Banangi weba likuwa mpulirisa. Kali wewe bali kubangulio. Ngoli kulisa DJ Fanta. Abantu bangabe bugweri mukoba mti a rock satu tuwe tubambula ambula. Tuwe tutambula. Abantu abe busesa idudi. Mwe bali kubanga mliyo nga mli kulisa DJ Fanta. Bolo yenge. Alikula ini.
5: Wewe bali kutuweleza.
0: Wewe bali kuulirisa.
5: Onaba mwambala kuli stofanga abamana luka.
0: Mm.
5: Weba letu kuwa chilavu lafata.
0: Weba leti uliri saa.
5: Sebu liruwa kusatu kufa. Ino.
0: Yes, sebu.
5: Chisika lango tuweleza.
0: Mkali.

0: the Nitty Party. DJ Fanta, Mr. Vibe. Ati weyi singa boya gala na yemanya. Nse ni chuka. Nze go tulugu nyoti. Odino nya. Ngatonda ba walai. Alikule ini.
1: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Seba lotu weleza.
0: Uwe balikulisa Busoga Royal Radio. Atengera tukata ambla pake saa wiku mi.
1: Gani mkwana gula de kusizia na wampandu siki na mkumbu.
0: Yese bolo nadi?
1: Tuwelezo yongo lotu weleza tuliku tuliju uliza.
0: Kale weba likuwa angulio. Alikula ini?
1: Amitwa faiku.
0: Wanji sebo?
1: Amitwa ita jewe le kusizia na mkumbu amita kia gula kusizia na mkumbu ikalo wakita wako.
0: Yese bo?
1: Abiru amba tuliku tuliku kuhuliza data.
0: Kale weba likuwa angamlio ngamli kuhulisa program weno. The Nitty Party. Kuvalwa sande pako una kuluwa kunanze mbao. Ngandiba weleza mumpeleze ya kabi. Abantu banga bebu duba luukeyo. Mkoba mtia abantu abebu kova. Buli muntu wali muluuka district nkwende ino. Weba likuwa angulio ngoli ulisa. Mwano webu gweri. Alikula ini?
1: Yes, hello.
0: Wanji sebo?
1: Okubote DJ Fanta.
0: Wazile sebo okubote sebo?
1: Wakadebo sebo. Magumusa de waka vili.
0: Okubote waka vili.
1: Alibulu unji dati obula mbuli fiti.
0: Obula mbuli fiti.
1: Olitu kuwange ndongula pekira vula vuna o. Obula sigala ngu katu kubasi bile maka devu musa de waka vili flow maga maga.
0: Okale webali kuwa nguli yo maka devu webali kuwa nguli ulisa. A DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe sikira bolo yenge ni program The Nitty Party. Boom! A sports tips. Anebatamu MP ya. Alikula ingi.
1: Gwe.
0: Yaman.
1: Mwana webu gweri okoboti.
0: Ndi wano webu gweri akalo mlanga.
1: Ono waikangu makani kwa masimu echibale. Ate ngenzala ya abuongo makutu.
0: Yesebo mgweri mnange.
1: Oli weba lotu weleza.
0: Weba lekubayo ngo hiriba.
1: Ya mweba erenge mwenye mfuti la kabithi. Muka gwera nga ulienduka mwantu kalida.
0: Eno erachituwe chiba.
1: Ene yanza.
0: Kale weba lekubango liyo. Wale kubango ulisa program wende. Banange wali mtu jari nga ulisa The Nitty Party. Abantu abali mu bizinge byenda ulo abali mu district edenda ulo mayuge na mayungo bujiri wayo nayo na big up ani mu musinga mu kino ekintu of course cause we matimu mpulirisa a program teba big ateba beta ani mu mujifolo kubange ya kabi. Hello
2: DJ Panda
0: wanji sebo
2: we bale tuwele za baba
0: we bale kuulirisa
2: tulipo gani ba police ku wakale tisamire ku pomona mbale.
0: Yes sebo
2: we bale tuwawe mba bwa mukwano
0: eh butiwe butambula mpola mpola.
2: Era sebo obwe mbo kumbusimi ya ino, ate na chindi?
0: Yes sebo.
2: Sebo na asima mchala wa mchala na mkwangoyo. Upa mchala oyu wakuikiriza ukuita kuledio wabufu na anizivwa.
0: Ya ino kuundikiriza, ya ndaga na kenda.
2: Iposa ulo kupa no mchala wa mungu otigema kwa ishimu ye.
0: ya ndaga na kenda na akola.
2: Ya kwa gana angu mmsada wabufu na anizivwa, elu mmsada mkuzi ukuledio yeyo.
0: Tasobo la kunde emela.
2: Tasobo la kunde emela, ayamani. Nguri ya burukumaira.
0: Ati yo janga wa buluna kunze. Wande takuba anoko lachi.
2: Ati yo janga wa kulanga chiburuna kukade na kusime ino uwe mbeda yukuba kukwaje uwe okumunona.
0: Seka chivumbi ya mubuze chivuzo nga waitu uwa.
2: Yes sebo.
0: Ati omusajja gotu aloma nyiburu njinti akola chilo DJ. Okiriza ati nzikiriza. So.
2: Nzikiriza. Ate manto li ulira.
0: Yes sebo.
2: Kukabu ya mubuze chivuze ti wabandi manikubi aloka.
0: Yes sebo.
2: Aye Fanta si miyempele zayo kuba mzeo sanu sainu kuba nakuguliza kuluna. Mpuli labubi.
0: Ew oka kasa.
2: Mpuli labubi ino so, aye nze nasara uo era nze Fanta msasi ilai na baka zabe gani ya masimu. Kwa muka isimu otu yoke lakuno ya kuba ni mze sima.
0: Hehehe.
2: Olipi.
0: Kale sebo.
2: Obuba ufu na amisibwa.
0: Amina.
2: Yes,
0: kuma mulo. Kanze webale kuba ngoliyo. Zwana mulo. That's chemba kwa chichu. Yes, ofuna mtu akutegera. Kasa mtu aba akutegera chonka. Aibisigero birekera kwa katonda. Usitegere chintu echo. Just cause walai nzemala, nzemala no mwe, nzemala kwa mwezi. Nzemala kwa mwezi la. Sometimes zimba nawe kanali ngia mchala wange nakati. Mwana wa beno. Abuti okuvalwa sande pako lokuna mba ku radio wano ndirayo sawa 12 by the way ndirayo ku 12 mva wano ku sawa 10 chitundu mva wano ku 10 chitundu nasuka na jacket la mtauni. So la jacket la mtauni Neda kwiku mine birike bulikucha dalambala mukupaka sawa ngai nana bayo nera yokuwa igula ate kabiri sawa andala sawa ibiri na avayo so msima mwebaza nje bale 10 sizibuze wanga kwanga kwanga kwanga nize mwene netia of course mwenda tika andi wambi kwa because just bilimo eh karate olwo kutanwe mbatiri kwa radio mbanzunze ntinjire mkono ntinjire busi yeyo atoro mukaga ro namba andi kuzunga ay ay ay era ebisere byo mpire ebyo ese byo mpire ebyo byamukolera ino by the way aye anotegera omuntu omulimo yeah ti radio because inti nikola ku radio ndi DJ wewe na wewe uliye yongo ali muka DJ so ro kuchitegera chembitamu ngo bafumbira omusadanga DJ so tegera chi chembitamu titwe yende atula akubale kaka but emilimo ne jitugema squish jitugema muka waboneganga Aye watu mbeyo mwaloke zebizi na yo. Undi oyaja ne busi yoyo oyo. Kati nze buti katadi nobuti. Nze wendira yokula nze ndira yokulambala kwiku kati nze mbano. Mba ndikola. Ndira yeka kwiku 12. Kolwedo we wange ali kujja yena yakukola. Ajo kwira kusawe endala. Ngazena Ngazena andi kujja so that's life just kato echirunji just kato tegera muntu nga kutegera chonka kato katofuna muntu nga kutegera chonka obwenzi bwaliwo era twabwagana era tulibulekawo so abandi wakati gundu yaboneka mwezi no just funa muntu nga kutegera chonka only that Katofu na muntu nga kutegera. Walaito, obula muja kutambla, muja na kurumiro waka, nga wazida kuyomba, nga wazida kulachi, kutegera. Kati za miaka jeni msinga tuyomba, gada wika seda. Bati uli muntu, kutegera. Tuinono nye senti, tuinono nye senti. Love. So, aveni samu takamuti. Oteo watu alomwana ife kumusuza mnu mbaye nkabuli. my God. Hello.
3: Mr. Vibe.
0: Wanje sebu.
3: Mwete devu wakini mjanda nta ni kapuwe kutikavuti mayuge.
0: Jesebe mayuge.
3: Kata wewa ikutuko mkana ndongo.
0: Weba liku uliriza.
3: Gala ngoto uli.
0: Okale sebu webale kuwa ngulio ngulio uli sabu soga royo radio. Elanzi mana zobula mwangu by the way tisoa baka zibabili. Tisobola. Tisobola. Na gama zima. Uta nga mvile mbwa DJ but I can't manage. Nsobulo wa okuba leko uvu nani ziwa nsobola. But tisobola. Mamaliza ke bantu ero kumulamu. Amaliriza nga bantu ero kumulamwa kwa baba bilibo bili kwa kantu la kumulamwa babu na ngurundi tikola ole Dai hello
4: hello so
0: wanji sebo
4: ovo za panda
0: ndi bulungi sebo ko botya
4: ndi baba ngandi so jo vana matoke migomo lole ampungwe
0: baba we bale kuba ku ngoli ulirisa ene medo mukwano ni baddest DJ Fanta ni baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Hello. One sebo. Ndi bulunjo okobotya.
4: Hello, mweza iki kwa moyo okusinzira ngi budunga.
0: Yes sebo.
4: Hello, lokusi kwa bwe mu kwa no baba.
0: We bale kuba kukuuliriza.
4: Yes sebo.
0: Okale sebo. We bale kuba ngoliyo. Ngoli uli sa the native party DJ Fanta, Mr. Vibe. Fantastic experience ena kudomwe zinga 16 tulija kuba ku Minji's Garden. January tulitandika na King Saha au ku Minji's Garden tulijo kuba ne DJ Fanta. Fantastic experience. January tja kutogota ngati chikambwe. Hello.
5: Hello sebo DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
5: abasebo baro tuweleza sebo
0: uwe bale kuuliliza mnangi
5: mbabo tuku vya muziki nao
0: chilavula watenga tukata ambla paka kusaa wikumi
5: ono majoso kufena vile biyene
0: yesebo
5: baba nao sigara ngotuku kwa baba
0: amina uwe bale kubanguli obliruwa kusatu tupamune mbadamu kwa no mwana baku mpeza anu message baku mpeza message anu aletekeza okukwana muka DJ toba mnafu ziu blood ata biyo kwana bibidi lewa of course omuka ziyo na ina by the way baku mpeza message muka ziyo na ina ni obanga obanayi 24 hours. Era wakent kwenda solo kwenda usitegera so echo chijakuchire Yusuf usitegera achijakuchire nti just omuntu kuchiva kukwetegera kukwetegera mwembiriti usitegera ichire tawe byunga buli muntu tiyete ngakuimwa babiri ti mwetegera waya gandanga omukazali chitinga msadali chitinga abati wemba mwetegera just usitegera chindwe echo ali kule ini.
6: Hello DJ.
0: Wanisebo.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbeti jakuira munkugema kubanko bya bakazi wa kubate kabisa.
6: Ah godi Jonathan.
0: Katugeme wano undi. Hello.
7: Hello.
6: Yeah.
0: Ali kule ini.
6: Wana kapa ndoko vya kupita.
0: Yesebo.
6: Sema ini.
0: Ngale webale kusema. Oji bana kamba kubere ku. Radio zidi no demuri kubulira. Diulizi abantu abenda ulobanji abandi tibakuba masimu. So omuntu wabali ku radio ngali ulisa. Aba identi ajja kwega obali ajja kumulamwa oboku meze biruzi katati wabonanga programu gotukoba anti bakazi. Ataba sadane bakuba. Abone achu sakalimi. Abonanga programu eza mulamwa. Abalimu abajiulisa abonabona basumbuyi so nenda tuwabanga kumlamwa olistegera nti tuwese program ifechitiba the new radio niba ne fabandi ababakunga bali kuuliriza nteri yabakunga taku basimu ayenga jiuliza because of you nti abajibaku abakuba masimu libavunanizibo stegera kati zoyo nanu kamyuti wano stegere chintu echo ali kulaini.
6: Wanji mganda.
0: Okobo tesebo.
6: Ngilo sebo.
0: Yesebo.
6: Ewa likoto firienti.
0: Akaluka atambile katia.
6: Akaluka kesaka kademi.
0: Ah! Urunga buji.
6: Wanji kukovera.
0: Yesebo. Ewa likuu uliriza.
6: Tuliku.
0: Yesebo.
6: Mkwenda ino.
0: Zena mkwenda ino. Ewa likuwa kungori uliriza. Busoga Royal Radio. Chinana no mnana katunze mkaga. Ondi kumoyo. Baddest. Hello.
8: Fanta.
0: Wanji sebo.
8: Ono luita ebuonda.
0: Yesebu.
8: Fanta weba lukuweleza.
0: Weba likuuliriza.
8: Amazima tusima vyo kola.
0: Banange weba likusima.
8: Nisaba katonda kuangere. Obula mbona mbona mbona mbona mumaiso.
0: Amina.
8: Weba likutuweleza.
0: Musabi langu na balongo.
8: Hele nenda zale na balongo. Nzana kaza alabana.
0: Banange zenenda bana musabi leku.
8: Amina.
0: Ah, dagi anenda. Nenda bana nene no kuleta kuisabi. Aha. Dagi. Njane buzana muko tie. Unale we miaka we bidya satwene jana. Mama sira nali wontia mu akakasera. Banku mabati yaka kasi. Alikula ini?
6: Fanta.
0: Yo.
6: Chila vuravuka chikambo ili.
0: Chikambo ino?
6: Chila ramu.
0: Wewa likuwa haku sebo.
6: Unajuzwa makani kebusesa.
0: Yesebo.